Yan si Charisse Pempenko. Yeah, lahat yan ng songs ni Michael Jackson, ano, my favorite Michael Jackson. And incidentally, ang Michael Jackson remake is on now, ano? Napapanood niyo po na. In fact, napanood ko yesterday sa daughter ko sa Oxley Park. Yeah, I love it. And yung Michael Jackson, yung batang Michael Jackson is almost resemblance ni Michael talaga. It looks like Michael Jackson. But ano pala niya yun? Kamag-anak pala niya yun, ano? And yeah, as I mentioned, babatiin namin lahat ng Mother's Day. Mothers na nagse-celebrate, nag-enjoy this Sunday. And also for the... Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yung celebration ng Mother's Day, no? So, again, bago tayo mag-simula ulit, bibigyan po na namin kayo ng mga heads up. Okay. Tuloy-tuloy tayo dito live sa Radyo Dalisay FM 99.3 right here in Chatswood, Filipino program. Yes po. Every Sunday, rain or shine. Okay? Bumahaman, bumagyo, tuloy-tuloy pa rin ang Radyo Dalisay FM 993. Kahit ang mga supporters natin ay missing in actions, no? Ang mga supporters natin, si Gia, si Puti, come back here, Puti. Andyan din si Ilong Noel Bailon. Wherever you are, alam ko madulas, mahirap kang gagahagilapin. Pero siyempre, magkakaroon ng itong Ilong Bailon, magkakaroon ng ano, ng May 30 event. Watch out for that DJ's festival. May 30. Okay, I'll give you more information about it, but let the Ilong Bailon make an announcement of that. Okay? And then, andyan din si Giselle. Okay, Giselle. And also, si Giselle, si Winnie Win, ang ating supporters din. One of our supporters dito sa Radyo Dalisay. Okay, marami pa yan. Marami sila. At, of course, siyempre, busy-busy ang mga taong yan. At alam natin, ano sila. Lahat sila, mga nagtatrabaho, nagpa-part-time jobs. So, okay, trabaho muna bago mag-join in dito later on, okay? So, for the meantime, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. At as I mentioned, marami tayong ibabahagi sa inyong gabi, okay? Lahat ng mga mothers, as I mentioned, eto na. Titignan natin ano yung mga updates, ano? Updates. Okay, let's see. Okay. Now, ito para sa mga Mother's Day, you know? Para sa mga mother din. Lahat ng mothers sa buong mundo. Okay, here we go, folks.

0: After a short break,
1: Radio
0: Dali Side.
1: Pure sound.
2: This is Maria Carpo, Radio Dali Side North Side 99.3 FM.
3: Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. At ibibigay po namin sa inyo itong awitin ni ngayong bukas at kailanman ni Sarah Geronimo.

Okay, yan si Siobhan Madigan. I love you, boy. Okay, dedicated sa mga, you know, sa mga nandun sa Pinoy Lounge. Yeah, sa birthday ni JLC. Birthday, happy birthday, Jay, to you, no? Well done. Salamat sa, ano, sa buffet. At sarap. Grabe. Okay, so mga kababayan, maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi. At sana po nasiyahan kayo sa aming programang ihanda. At makita-kita po tayo sa susunod na linggo. Okay, ito po ang yung lingkod, Mount Carpo. Maraming salamat po.